0: Terusnya, biar itu thought for the day. Dari Ruai Noma Anthony Chalam. Di Ruai Ibu Tuk Chua Waltung Wobet. Ini Porwan. Emang ni ke program ke Senior Citizens Program. Hari ni ke program, ia usnya ia iklam. Na Uma Rudolf Yusid Lalu. Halor ke Pangguong. Ages is not loss of youth, but a new stage of opportunity and strength. Kau mud ijing long temen ne irata mto ijing donong ya ke jing long kenru hendrei man kau ke kebuk sir yo yo ye bor Davy Tuan.
1: Ble ye pi woro ki wa abas nyau ya ke ni ke jing klam.
2: Ngau Rodolfo ses lalu, ini por, ngau wan e ke jing klam hlor ke ni ke pang, kuang ke diktin prank kam ni na. Ijing is not loss of youth, but a new stage of opportunity and strength. Lene, wa onki ye kitin yong I jinglong temen, lene irata, to jing donong yong I na jingman kandro, hanpaya, man ko kebuksir, heo yobori, David Tawan. Yakini kentin, deklam daga Betty Freden, nga amjukun moa ye por hai jing im yonga, wa kemeno, wa isnyaw dapo, haki benta ka jing im yonga waro, kamu manakani, hakini ki sobo pratili kisnema dalai. Nga ngayaw waro, ki bru, kwa kyu im kete jing im ti bru ti blai ka jing im ko dadap ko biang kamta me kitu ki manbei manpa ki wa he krata ka jing yo man sim ang ikam ki bru hai ni waro wala no krata to nei dao ka jing to ang i wa ki wa hyung hasem ka jing to ang i wa ki lok ki jor ki jan yung jan sem wa kaddo ka jing to ang i ha ki im lang sala tangwa man he irata yung i kam ki bru yo pori we chem bonjet ki bru kyu e I jing mentoi hawa yo I ya selok lang wakini kilok yo pori le uman kite ki be ki pa sakiat he wa yo I bichar sali ya ki kon ki kti kyong I kam jo le mad emi he rata wa he yo pori pun wandur ya ite jing kit kre yong I kam ki be ki pa ki kon ki kti ki payu para kilok ki jor we kam jo le ha imlang salang the like to ki por hawa I kam ki kro klot am yo pori em benta hayung asem Amyo poru em banta hachnong thau. Amyo poru em banta hakeniam kurukam. Wakam terter. Yo poru like, yo poru ye chemlok, yo poru like page cinema. We like football, we yo poru yo unki. Manda poi hei kini kerta ko dah he. Ikam kibru yo bor. We kam jo le vir itin we isaram. We jo chemi hei poru wadang kendroi. Chuau ngam yulu I chekani ke subject. Ko au pachat kajak we jinget bie yong I. Kam kibru pnar. Hei weto wei rata, yung I kam kibru. Kau nengkong, bone I chisin na poi chikani ka rata palat ika sopaw senem. Senyaw I wada temeni. Henrei nga chemo, wa bone ki perlok ki wada hek ka rata, hakejukkan ni, em senyaw ye ni. Hei jing chem ka stat sain kat ni, kibru hek, ki wada palat ika sopaw sanpaw senem, tuna bahaki, kata ka stres. Lene ki jing perkat ki wapunchitom jingmut, ya ki hei weto waka rata yung ki. Kadwa, ki kena kandro kelut, yang kejukan ni tin ju he wei bun sin mpriang ki ye kerata hok kyong ki ke jing chem yong ki ki bun ki kena kro khlut muri ki rata hok kyong ki he joi por chem wa ki bru he rata ha kejukan ni de man ki ki kendro arsin hawa pai I chwa chenen chem I bun ki bru ki wada tam ki wada palat ye ke san paus nem depan em kam ki dik motor bait le ni dik archaka he wo lai luti na ewi thau chai vitawan

kini to ka akashwani jwai ka program ko wanchapi how chispa ibi point ibi megahertz fm band te pro ro de yop ab sinyal ya iten tu iklam na u mentri wa hedo igri yong e usri narendra modi tenga iten de yop chipon im toy ng bai tu iklam yong om te pro ro hani por u tenyi ye ki program ne jwai station kyong e ubun temi chipi ya irwai na ke film hindi iwade e pertuki rad shabami na ke film Janam Samjha.

patba kiwa da chakta ha ijingjia wajia haga mariang hapo yong Kakasi Hills Autonomous District Council. Do ong le u wa ka council dang yele ko upendep yesu chigi long yung kiwa da chakta ha ijingjia wajia haga mariang hai por wada em ka dorbar mang tingka yong usnem arajar arpaunru arpauniao. Hei por pada jubab u yei jingkeli wada keli u memba keliang percha u ma il nongrang u bakwa utip yei dao yong islam wau ii yei ka poisa yerap chiki katu katni ki wada chakta agi jingjia u ma lingdo da ongu bua yei katni ke council dang su ko su hajar chiki longyung ki wa um yongki man yei wada chak penjet penpra malumala wei kat san hajar tingka da ii yerap Cegi long yung kiwa UM yung ki man iwa da cakta jor. Tadi hitentu ki kubo da poi cobokot yung gani ka kubo jaintia, da sechibet cipo da wyoan pi yiki program kiwa bun.

Ria pi abus nyau ya itan tu irwai bade e pertuj sejer nagash o yong uma e overcare paswat. The pteng cho cho e yigani ga program ke yong e upen teman ni cipi ya irwai nagash o yong uma Henry Ford Sucheng. Irwai bade e pertuju riva maya penbot wan sa ilok wamaya.